mini kinor chalaka sem chawletin taksing nor gap nyoji zech gap kinor chala sho no in taksing nor gap chi biju kebo seje nyapon nyipa de do mo se sem sinuin kasa gap chi binye de haji binane phulu ka sem sinu jige pade horji gap chi sem shor pese geng mithi ti ten ro ko zumni ke yu ni ya ya bo beka bire nya kan ma tan na ke nyu ni um din sika mara je no na tin je e je ba sa je ong an kamp ke bo le ka sho ni e tam je bo le na ye beka lem ba sa je ong an na ke bo le ka sho ni e ta se je bi yu ko bang bang ni ni ong bo le ije ong bo hop na ngai nyak bon hejik baksa ngal si miwe na kegap kang maksa di muya inyo taksi nuk kip naan hejik ngal si miwe na kegap kang ngata inyo miye tuk nye kesar nangin hejik ngal si miwe na kegap kang chisi di muya te inyo uya nye zat nyabu kebuk kakto uya nye oma inyo yin lun bangnen ba nang nyesi nyiling munu ni shinjo mishijo suko munu ni edang ma nanda rikbu dur rikbu dakta suririm sui dedim eche da burmen baksar biyu rikbu dur gozo no u ni kebok playu ngana neyu tenmo jirm no di tenpilje gurgukte no ne mojo wachan me ti ta no me ti bukano sobtech bangnim dablak bangnim moto ngampang ngampano ije itambanang oto session good beam dalkui dalar good beti ning bi ut neyu to good butoke si jul detim eche bi yu ne neyu pi tong bebo lembo kasi we anyong mo ye shanmi kega kak lagan lun kega blijik lun pa chin kena ge bi ye tibu tim ni nge itang ba na wang ye ten shio ni itang ni ta ge bok play yu ne je kutbu si shur te me te itang ba na na te nge chen ya bu lem shen me ba chik yu kor nyung ning nyung nge ne kap ngoto song mu num ning pak si chi om din na me na to si sa ya kutbu si yuk Tibiakule good but ning jagujok no me bugak no teen auga no umdin no shirmide good but shirmide Sukta le chick birbanang lem kaisi ne you red be Nadi no kayati yana could be sure day mono Chi inangi da good but auto sure day meditim tea him Is a lem kaich rigbutino no jigim Nani be Shokti besi omani sen umdin bi shokbat sehni wune shokbat kapte tumuzo wune ije bek shokbok kika kutbat to dada kutbat te yur diw ya ya shokbat ne yuk mene jadat tut dada kutbat nawat lem karbinang la dat sinya Puya ya ngalang ngalang ya putpul pu budu jiki shokpa tokkol shok ning kutpa neka neyuk me nao jik ya shong nao ka lenbi shokpa la kika kutpa si la si ngalang nirir ya tengpo le kutpa neyu wa shi tau jik lenbi kasi uya nyongman ngayi utngoto ya kutpa pir shanman angin neyu ka kutpa suke shirmete lo nye ngay oto kutpa shirte yu jiin ta lejik tongbe nye ngisi bibe ziyao ngay neyu je kutpa ngay shirte yu nye nye po tonu tau rikpo durgo so no nye nye ho tin je de gebi lemp da bir jega naka lenga ka se yeng jalenga bi yeng jaribi zumda bi na nye po lo yeng ba to sot tar shakai tar Pep Nüter. Et dann dieser.

le nek de ne ne ke din ni no in ngai makan ni ing se liu di ya ton be ya set be ya ni por ngai inang se si ko su di bi ni ser bre di ama ji se na da ama ji se kai bi ni por na da ama ji ni ir balen ba che din ni ge be da ni ren che ge be xin jiao mi xin jiao ya gang man de wei en lem chen men nang Tap kau dem sam riwaya ni, biri riwaya. Lem jenno ba jige rigba ka thoti ten ni biri si bigu ni. Sejik kongzo ni kuch ngok pan ni ni, ju ni tenu ni. Sindare janak ji kebo no jige, ji ka ngosin na ni sojum sho ni. Sojum ni po ngay set me di set mara ni. Ije lem kar si uya ni omu. Tisi ngomisi yuk tepsi nyesi no uunye. Kim korong ko chodi nye, ko tep chod. Ije kebu sumtuk nye na tap kor tem sumtu. Ejik tije zenglem di tisi kangya nye. Tik tije shub name natok pujol. Ejik tije dawle liu di yute kir nye. Ejik bleje Nem nezang amat ni. Nezang amak ketong de jemur pipi bu. Pi neng tur me pung. Amak ketong de jem pipi bubu de pizi bubu neng tur me pung. Me jik tur zeng pip tut. Zeng pip neng jik tur. Ta purmeng gedin ni no ni. Set tobo le. Tika utpato zong ne yit mi chi yum ni. Ti ye liu ti ya set pe ya nebo. Ijik, nemi uya sya doma nye netam. Lempa chim, liu ya sema nigo o nye. Hajik tu gongzo nyo burmin ji, burmin shenma nang le bongten so ye munu nye. Pe malek so ning lup nang lek so no wangane ike munu nye. Pi ning kanchai pa iti ye shenma le lek so no wangane shenma le lek so munu nye. Pe kecho je gini no wangane, sya doko, Mamarayaula, what chow no, ni, dang chabon. Sector Ubala, Mok, she name yon, Mendo Ubala. Lupok name, would you bursons on nebule? Neu, brandy, do you know Koraya, so no. Kuriaipa, player, buttercreeno, ring. Then a chile ring in a buttercreeno. Yen player, Mendo Pema. Zi, we have a liu tibole, egg motor, subdosong known. Lang puka, sindurak, tigle known. Ejectil deje, sindurak tilete. Ariatari, thamsi yen, in a jetan gemma. Blue, tium din water din, known. Eje, wajinang, kerriakbole, omak wangoto known. Bulmin leje condo, bulmin sumjak, nauka malahan. Puka madan yen shokatur lenya rotbole gro grao shuje binun peko lipning peka kanak sum chawunun ije sharkya lasi leje konjo lipning peka madago un mlasa pedika dadar ne mujo liu kagang di to leje reka hambol bek Ninga dada ngrup, lenge kahu, umdin yur kawantina uya noon. Ije eni genu noon. Ije mlak nawajigi, mlak dongjigi, siang ningatang subjumuse, nine rhythm it nijigi, pekpi nawakur, songya tingo oon. Ije jilum kari itonaba kam, sema ni, lip ne mudu sinu, singra hose, lip kam kip, umdin ea. Benang lempa jenas uya nyomun ngadang belen banang nae koden nye nge belen nam ngenje jang koden darung yang koden basi kweso nge to janak do songla hongba ne min ise kyongdo hongba yin hejik di chan rong na nge nam koden ba yinbe takba lepa je kweso tani shak sum Jegi, Nimra Bomosum Jagine, Sing Mushebola, Terra Tacta Dube, Janglin Minerva Jegoso, Jezerne, Tangadang Nak, Belen Basso, Naye,

0: Mujhe fruits nengi tan kya kya ya ya. Ich ya ya ngada ngada ngada ya chuk chani sangat. First trimester chhe ich ta. Ich chuk chuk second trimester ka dekh sak chuk. Thosum ngada ngada zasur ngay me. It tam gchi rana meal pruthi tau et ya ya. Meal pruthi et ya ya. Mujhe chuk lima sang sakti ud duration chhe. Gaishin tini nae. Top chhe chit ngada ngada balance diet ngoto thi. Balance diet ngay ne ta ichhe protein ya nao. Carbohydrate ya nao. Vitamins, minerals, roughish.
1: Ejikta mankha ki institutional delivery ri awune na mankha ro cha unu de kisu yin mankha shoga te bina sha chalu roram go to ti ning thupu go to halum de thotup ne ti ta sisi do nam
0: ta nga tang jungi te MCH care nge ya maternal and child health care nge ya u seriously long ya
1: leso
0: nga tang yi ka asha nge snom
1: la
0: ta ich li ka ra no pul ni chik asha nang ka no ya men asha nang shi ge ye shat ya ya u ju asha nang ka mya checkups ka khri ro Ujaku sunyi jungi kutnyu na masha nash.
1: Yes.
0: Cina tang hatang binang di nana luka rasa chi halim di pangalong duin ba tokpea duin asha nash shet mun.
1: Makin yin bore.
0: Ich halim di di min asha nang ye makanu ya ya. First trimester period chit miske yudula.
1: Yes.
0: Ta uchit halim di munu ngoto ya ya. Singin da peri shet dinin asha nang ngorni mikri rukyum mela.
1: No, no.
0: Ichit thi ya. Which incentives kukmat yanata every visit che.
1: Yes.
0: Asha si visit ka khirut na asha si incentive halim de nomla.
1: Yes.
0: Which you kedi che hong ya asha si khamya institution ka khirut ne iche asha binang si incentive no. Which you amishi during delivery period cesarean yana ye, chuk normal yana ye, pyaktop check churne, blood test tuk churne, sega free ngoto thiya.
1: Yes.
0: Iche maram define incentive to nomla.
1: Yes. Rika netong che haring ko karika de beta munum ye utun de de tanyo
0: ta ichi utum first trimester che first trimester ye
1: na dak lesum che
0: na dak lesum che ichi da bleeding halim la gayun ne shoti bleeding ye gayim chola ichi ni man marina e shoti halim bleeding la gayi je pregnancy continue lang gayu mela ichi chuk ta bleeding halim la gayuning wa ke pureness oya ko ra suni ne ichi travel avoid ya oni ya
1: haring ko karika de ko ni de shunum ne
0: magen de shunumla ichi chuk ta ultrasound ya tesya derga ka nomlang halim mur thapno mari placenta previa ing edum da low line placenta nya kum tu nene de lekse che ne yatha munum ichi traveling ne halim ichi yatha munum ye shatumla
1: leso
0: maji first trimester ka bleeding magayuning yo nomlang mur ya no munum utore ne Traveling kasika
1: khat
0: munum la.
1: Leso leso. Man kanga ke pinda tungga mosu ya normal delivery ya do ina da. Da shuta cesarean ya do ina. Kangje da onu de lui kesuk shuje. Rame suze khatang bina utun ti man kanga inje minje. Doctor ning nurse nak tato nenga patient je zuko sumur ye. Shung luksa nung shen jindare. Na doctor mangdi la se na tane. Chinga to so da onu je ki ya great ho bonde je pe patient party ba je lam sang je. Tanbe ba je na sut. Kecho jo ya pe zega nasar do ya pane. Taichi system ke dokshan na ore tane ta ma delivery yau suje man kha bine kyun ringan gozum de ko sore
0: dangari shunk niyam mutabik gain 48 hours 48 hours the minimum thi suko sore im ge shatum
1: ki nei di ba ore
0: ki nei di suko minimum suko sun normal delivery na cesarean na the magic na chuk sudur im bir
1: cesarean te za suko
0: sore im bir chi chi zinge ni ne ke sar ju ke ut pang ni period so uche risky chi dum mela pe che tau bleeding ga yuk chance nom uchuk de shoti pressure high ga unom iche eklim shangi condition la ro dum ich re yuk chance la ro me
1: les
0: magic ran da ke sar sar ju na tha ke suni ne am onu di we handle la ka kan man me
1: no no
0: ta ich chit te sister nang kham mujuk betak minang kham ya bise libri yuk time ning chance ti etum me iche breastfeeding ga initiate ko so da amak yo chit ga ya jut ko so ji onu ga yo ga ga chip ko so itang ha ish libbi juk nar shi moka thap tu moto tim la
1: ande chinchi mi jesu ko so im bore
0: 48
1: less so less ichi gu onu kiring breji am bena ya khabya ko so im bor onu kisu shu chen ne chik khanda mar bena cha man ti putong no bore itna ta nerim jesu ma sha mak ning fu ka ta bi cha det ma sha mak man chi na jesu bi tunam
0: the pregnancy period che am she td ni adishno na td ne mela
1: less so
0: td ni khap ti chu dum la it khap chi zingi ni ne tetanus ni condition de nom ichi de onu kesak ju onu tsam ya ya onu potne tingit na